Amazi atetsemo basilic arashobora gufatwa nk'ikinyobwa mu gihe umuntu agwaye indwara zo mu muhogo. Ayo mazi agakoreshwa mu kwikaraga ibyo twokwita gargarisme. Gatanu, ukudakora neza kubihimba by'ihemero. Basilic irafise akamaro mu kuvura indwara zo mu bihimba by'ihemero. Gusekura urushiguzuye amababi ya basilic ugakanyamwo umutobe hama ugashiramwo ubuki bw'umutsama hamwe na tangawizi ingana n'icya gatatu cy'urutoke bita uruhererezi isyeye ku karapi karoti. Uwo n'umuti w'igitangaza ukiza indwara ya bronchite, asima, n'umuti kandi ku bantu bakunda gukarigwa cyane n'imbeho. Gatandatu, udutete kw'ibinure bibi mu mafyigo iyo twokwita calcul renal canke lithiase renal.

Bazilike irafise igikorwa ciza mu gukinga no mu kuvura indwara z'umutima. Bazilike igabanya ikinure kibi bita cholesterol LDL ko kigwira mu maraso. Umunani ku ndwara z'abana.

Kali mutambu ndashima imana kucikwa cyo mu gitondo cyabari musago cyavuga ngo ineguro y'Imana yo gucungura umuntu twafacijwe ariko kubera narifise ibitungwa igwaye nagiye gukotsa ikivi mu kuvura ibitungwa imukike murakoze cyane

Karero tubashimire cyane izina rya Yesu rirahambaye rifise ububasha ririmo ubushobozi izina rya Yesu. Yesu rero niwe akwiye gusengwa kubera ko muri we ariho turonkera gukizwa, muri we niho turonkera imbabazi, biciye muri we niho turonkera gutabagwa. Paulo yandikira Timoteo mu ikete giwe rya mbere igice cya kabiri yavuze amajambo dushobora gusoma hariya mu ikete giwe rya mbere ku gice cya kabiri. Hari amajambo avuga ngo ku murongo wa gatatu havuga ngo ibyo nibyo byiza byemerwa mu nyonga z'umwami wacu, igomba ko abantu bose bakizwa bagashika ku kumenya ibyo kuri. Abantu bose Imana ishaka ko bakizwa hatavuyemo n'umwe, bagashika ku kumenya iby'ukuri. Ibyo nibyo Imana ishaka, kuko hari Imana imwe, hariho Imana imwe, kandi hari umuhuza umwe w'Imana n'abantu, nawe nyene n'umuntu ni Kristo Yesu. Hari Imana imwe, ariko hariho umuhuza umwe hagati y'Imana n'abantu, ngo nawe nyene n'umuntu, uwo nawe ninde? Ni Yesu. N'umwe nta wundi arimwo, mama wiwe oya ntarimwo, cyangwa umurezi wiwe oya ntarimwo, nta wundi ashobora guhuza Imana n'abantu. Si Mariya, si Yozefu, oya, si Eliya, si Musa, oya. Umuhuza n'umwe, niko Bibiliya ivuga, nkuko hariho Imana imwe, hariho n'umuhuza umwe hagati y'Imana n'abantu, nawe nyine ngo n'umuntu, uwo nawe ni Kristo Yesu. Kubera iki rero ari we muhuza? Yitanze ko incungu ya bose, kandi ibyo bishingirwe intahe mu bihe, bishingirwe intahe mu bihe byo. Nico nashiriweho kuba umusiguzi n'intumwa, mvuze ukuri simbeshe. Ni umwigisha wo kwigisha abanyamahanga ukwizera n'ibyo kuri. Uwo ni Yohana yari koravuga ibyo. Nabonega mugenzi. Wewe umva bibereye ko woguma usenga Imana uca kuri Yozefu, uca kuri Mariya, uca ku wundi muntu wishimikije ngo yarabaye ngo ubuzima bw'ubugororotse hano ku isi? Oya, ntabwo ari byo. Imana rero irafise uko isaba abantu uko bakwiye kuyisenga. Irafise uko yategetse, kubera ko ariyo ishizwe hejuru, kubera ko ariyo izi byose. Niyo yaduhaye uwo mukiza, niyo yaduhaye uwo mutabazi, kugira ngo dushobore kubaho tuyihesha icyubahiro. Izina rya Yesu rero igituma ihambaye, igituma rikomeye, yahawe ububasha mu ijuru no mu isi, kubera ko yemeye kwitanga, yitangira umunyabyaha.

0: Hello.
1: Wamuvugana imana yatunga kudusasa. Kani furitsa kakaku ketsa mwebwe mumhamuro. Ichembona fundi tiri kumwe nga tiri kotiruka kana kudusasa kakaku ketsa. Ichembona niva utakudusasa kakaku ketsa. Ichembona penda ano kudusasa kakaku ketsa. Hami chembona kaisa kakaku ketsa. Hami chembona naira ache kakaku ketsa.
0: How
1: do you want to say?
0: I'm going to say,

0: Hello?
1: Amahoro.
0: Amahoro neza muri bande mwerereye?
1: Eh mugiye ndi Claude mu busongo.
0: Kaze Claude.
1: Ego. Ego gambe nambe mani vuriza kaya bagu mugore wanje nga mu rushaka shaka. Atagira kaya bagu. Na ateke kigihungwa tinagira kaya bagu.
0: Ego.
1: Amwe na papa mu busongo. Inda mwipuriza kaya bagu. Eka nabandi batarabironka nibaza kubishikira baze kugira kaya bagu.
0: Urakoze cyane nawe kugira kaya bagu keza.
1: Urakoze nshuti yanje.

0: Aro.
1: Ano kwa dia kakiza?
0: Yego ni ho.
1: Yo tumuli Kongo.
0: Kaze Bosco.
1: Ndipo lita kaya wako. Ofere wanjara agiko itwa Rukasiye. Na wani frija kaya wako na kiremesi ya mudamu uiwe. Ama tukora kumu yange. Na deri na rahi bubanza. Na mamarao kukiaka ni bubanza. Na buchuma na imatonge na Sabina. Acha ni frija kaya wako na barino muri Kongo vose wumbi kihondi. Na watu wengi barino muri Kongo.
0: Yego.
1: Umudamu wanje. Abana.
0: None wa muri Kongo uvugurwa herurimi.
1: Sa?
0: Muri Kongo uvugurwa herurimi.
1: Ururimi?
0: Ugo ukoresha wa muri Kongo.
1: Avuga igifurero.
0: Akayaba gukeza mu gifurero ni gute? Akayaba gukeza mu gifurero babivuga gute?
1: Akayaba ku mugifurero.
0: I'm going to go to the house.

0: Alo.
1: Alo, hewe.
0: Amahoro.
1: Nchisha, dewe ngarushi.
0: Eh, abantu babiri.
1: Bo abantu babiri banyuma. Bene mushikanje nzabona imana turanze bakumuzinda.
0: Mhm.
1: Bene uyu. Nirame bayino saba muri zone rugazi.
0: Mhm.
1: Nariwe bose atakaya gukeza bivanye no kuri imana yeza giye bakaruma.

changuche ngaha changuche ngaho muri kiriyaje menga ndi mugashi sawa iyo nyene chunamwo mu mwanya ndayibyatse umusaruro

0: ntahirize ni mugutahirize
1: ukanyeke nzira nyamara
0: ntahirize
1: kananje ni mu ntahirize.

Isabato nziza rero kuri mwese mubandanya mudukurikirana aho muherereye mwese ndabahikaze rero ndabamenyesha ko tugeze ku isaha 12 zirenga ku minota 22 hano muri studio z'insamirizi agakiza ku isoko y'ukuri aha rero mu gihe cy'iminota itarenga 7 gusa ndabona nagashinge kamaze gusimba mu minota itarenga 7 gusa tuzoba tugeze mu kanya ko guca dukurikirana ikiganiro twige bibilia na cyane cyane kumwe bababwira bati abagize ibibazo mu byandike kabaraka ryo keza kukubibaza abunganira nibindi nuko rero murahawe ikaze muri iyi minota dusigaranye kugira ngo tuce twinjira muri icyo kiganiro muri iyo minota

0: Hello.
1: Hello.
0: Amahoro neza.
1: Amahoro amahoro.
0: Muri bande muherereye he?
1: Sibomana Eric mu Rusesika mu Centre de Mabayi.
0: Aho mu Rusesika ni Morega Eric.
1: Turakomeye vraiment turashima Imana.
0: Ni byiza cyane tumira rero abo bantu basanzwe bataruhuka isabato kugira ngo muruhukane iyi sabato.
1: Ndatubiye mudamu wanjye rafishe intege zo kwama adasenga ku isabato amaze amasabato atatu yose ataje gusenge. Ariko ngo sasa ndabyumva ikibazo kibaye ego jewe nahungwa agacupa. Yumva noshima umunezero yo ku mugore yo bari mu rusengero n'abana birangyohera cyane.
0: Nawe rero ntujayo.
1: Mbo nge nagonjayo ariko gusa ikintu nusaba. Mbona kwiyambaza ishengesho ry'Imana abantu bose bakansengera kugira nanjye ubwenge bwumfasha n'abanoja mu rusengero.
0: Nawe ndagutumiye rero.
1: Mbo nkaca ndeba baramwanjye mu bwayi bose umuryango iwanjye wose baramwanjye. Bakibuka ijambo ry'Imana ry'isabato bose bakaca hamwe yego genda umunyabyaha ariko.
0: Halo?
1: Ego papa wange.
0: Abantu bose n'abanyabyaha ariko rero ni kubyihana tukabireka. Nawe rero urumva ko nawe aho bukera ahubwo.
1: Ego.
0: Ntuturarungi ku mugore wasigaye. Abarundi bavuze ngo umwera uva ibukuru gakwira hose. Ntiyabona ugiye nawe izo ntege nke azozivamwo.
1: Yere najyoherwa rero umudamu wanjye ari mu rusengero birangyohera gusumya ibindi byose.
0: Wewe uri umutwe w'urugo. Urumva umutwe byase, umutwe ukanka kuja gusenga, none wumva amaguru n'amaboko yogenda.
1: Sawaracu, gusa rero.
0: Wewe uzinduka umubwira. Tugende gusenga urabe ko yanka.
1: Ok, urakoze gusa ejo. Ari umuntu ndoja gusura gwaye ntabwo byo ukunda kunoja uprema kandi prema asha byanambaye upe.
0: Ariko nawe urumva kugwaye.
1: Ndagwaye ariko nawe ngwaye mu mutima.
0: Imani gufashe wemere kujya uwo muti kubera kutari uwo muti uzopfa. Urumva mu mwemu hagwaye umuntu aba yiteguriye gupfa atari uwo muti.
1: Ariko ikintu kinjyohera ndajyoherwa iyo ari kumwe n'ibibondo abishoreye bigiye gusenga birangyohera gusumbya ibindi byose.
0: Umugabo atagiyeyo
1: yanawudojayo ariko abona ibibondo biri mu munezero w'Imana birangyohera.
0: Wavuze ngo witwa ngo iki?
1: Sibomana Eric.
0: Eric?
1: Ego.
0: Hariyo akaririmbo kitwa ngo itandukaniro. Mukanya ucukumbiriza bizoba bibabaje Yesu agarutse umugabo agatandukana n'umugore naho uryoherwa mwese igihe muzoba muri kumwe mwese mu rusengero mukaruhuka mwese naho bizogenda neza kubera ko abana barashobora kuja mu ijuru n'umugore umugabo agasigara cyangwa umugabo akagenda wenyine rero byoba ari ibarabyo babibabaje hamwe umugabo yotandukana n'umugore
1: bazi ikintu kimbabaza. Mperuka kubura mwene wacu.
0: Imani gufashe.
1: Mbo apfayi ayo ngoside kubera umudamu wiwe.
0: Imani gufashe tuzoyaga hanyuma.
1: Ubu ndabije ikibabaye kubera niyumvira ati none azoronka ijuru cyangwa ntajya azoronka.
0: Mwene wanyu ntacu uwo yaragiye ariko wowe ukiri muzima urabe neza ufate ingingo ku buzima bwawe.
1: Mama shengesho.
0: Gusengera ahubwo Imani irarira kubuza amahoro aho bukera uzinduke uja kuruhukana n'abandi.
1: Urakoze ijoro ryiza.
0: Urakoze cyane nawe kutwakura.
1: Imani baheza kiri.
0: Amen nawe guheza kiri.
1: Sawa.

0: harige rero abantu bafata ibintu ibisanzwe ariko bizoba bibabaje mu gihe cyanyuma aho umugabo n'umugore bashobora kuzotandukana kubera ko umateme y'ukuri wunda akakwemera umubyeyi n'abana bayi by'ibihe bidashira ibyo bintu byo babibabaje cyane cyo wimbira uwo mugabo wawe mukundanye utirigera gukubita ni kofe cyangwa ngo agutuke umwe rero akanka kwemera imana bikazorangira umwe arimbutse ubundi nawe akajya mu ijuru nuko rero ntubure gutumira mugenzi wawe halo amahoro neza
1: amahoro
0: muri bande muherereye
1: Rekanumire ndata buko na mabukwe barakururinzi kijya bazorukirisa bato mu Nyarugugu. Rekanumire Yosefu aho kuko ubutare kugira ngo azorukire isabato mu Nyarugugu. Rekanumire abantu bose bataruhuka isabato bari ngaho mu gasakura mbere nawe mu kiruhura kugira ngo bazorukire isabato mu Nyarugugu murakoze.
0: Murakoze cyane. Intumwa za Yesu zari zarabitahuye umvise ko Andrea ahamagaye Simoni Filipo ahamagara Natanaeli ati ngwino tugende tukwereke Yesu twamubonye kandi byarangiye bahindutse abigishwa ba Yesu bose lo mahoro neza muri bande muherereye
2: Daniel ako mutumo wa matezo ne butana
0: kaze Daniel
2: ego nashaka gutumira mwisho wanje yitwa ndowe batazira ngo nibireha nacha ndamo sa yo ko ejo roho ikira ko sinira ko munya musumo yo no ndo mwana yitwa bakosta nawe nya mwisho wanje nawe nya ndamo sa yo ko yo roho ikira munya musumo amandatu nyene abandi bose basanzwe batariho kisa bato kugira ngo baze kuyoho yo kwisengera kugira ngo muhinda imana
0: yego
2: abandi bashimiye mwana mu murongo murakoze
0: cyane namwe

0: Alo.
1: Ndi sinamuzi kagare byacikanye. Ntumire Karori mu mitaho n'umuryango wiwe wose ejo bazoruhukire nga onya mu mitaho. Alo.
2: Turakumva sinamuzi.
1: Yego kugira tuzosangire hamwe ijambo ry'Imana hamwe ndamubwira ati mbere afate n'ingingo mbere amenye ubutumwa.
2: Hey. Tumushimire cyane. Niwumva Yesu aguhamagaye. Hari abantu bamwe bibaza ko Yesu ngo azoza nyine ngo ngamubwire ngo ruhuke isabato ya. Niwe nubona ko Yesu kugira ashikire Simoni yaciye kuri Andereya, kandi kugira ngo ashikire Natanayeli yaciye kuri Filipo. Filipo yaramwemeye, hanyuma Filipo aca aja kubwira mugenzi we ati twabonye Mesiya Kristo. Nawe rero niwaba wicaye ngaho warahuye na Yesu, ntuje gutumira abandi ngo mujyane. Zoba uri kurabeshya. Halo.
1: Nanibagira mwene wacu ni Jamari. Mwene wacu na mama.
2: Urakoze.
1: N'umugore wanjye nawe.

umwambaro ubereye. Impuzu zidufitiye akamaro kanini cyane mbere naho bamwe batabizi. Kubona twambara impuzu si byo tuvumbukanye vuba cyane cyangwa ngo bivumbugwe n'abahinga mu gihe giheze. Umuntu amaze gucumura ubwiza bw'Imana bakamuvako yaciye abona ko atambaye yirondereye uducokerwa. Ariko kubera ko Imana ari urukundo yarabonye ko umuntu atashashoboye ikimuronderera umwambaro mu rusate rw'igikoko.

nitwozaga inyuma ingorane mu ngo zivuye ku myambaro izimvye aho usanga ingo zishaka gusambuka umugabo agasesagura itunga ngo ntaguze urya mwambaro sinobande umuntu ugasanga mbere umugore nawe ashobora kuraza umugabo kujya musonga ngo ntambaye impuzu nk'iyanaka sinobande umuntu dupfa gukunda impuzu rero tudakunza akamaro kazo rimwe na rimwe ngo ntambaye inyoka na kayambara sinoba ndumuntu nk'abandi bantu mbega nimba ukunda kumva imbeho ku mubiri wawe ugakunda impuzu yo kugususurutsa ni ngombwa nanjye ngo nce nkunda iyo iwawe kandi jewe numva nkunda gushyuha

ingorane nuko ibyo byiza bisigaye umengo ntivyoshikirwa no kubakana kiki gihe mu gitabo cyabo William Ledden na Don Jackson bashikiriza ko hagati ya 10 na 15% ku ijana y'abantu bubakanye ari bo gusa bagira ubuzima buhimbaye benshi basanga umubano bahindukiye ico batari biteze canke barondera nkuko Marvin Kaduleda abishikiriza umuhinga mu by'imibano avuga ati kuvya ukuri ku bwanje umubano w'iki gihe ni ikintu cyamaze gutatuka wirukana urukundo rwari rwiza twadukuru twiza turukundo twahindutse umubano w'agahinda ubucuti bugaherezwa no gusambugwa amajambo y'urukundo rw'igitangaza yahindutse agahato kumururazi icyo hindutse umuhezagiro noneho kivuye mu muvumo uteye ubwoba impera n'imperuka ingo nyinshi zigahereza kukwahukana. Ihwa riri mu mubiri. Umubano ni ikintu kitoroshye. Ntibigoye gusa kuronka umushaha usa n'uwawe ariko kandi biragoye kwifatanya n'ubundi muntu. Pawulo avuga vyeruye ati iyo urongoye ntacaha ubukoze n'inkumi irongowe ntacaha ibikoze mugabo abameze batyo bazogira amagogwa mu mibiri yabo ica mbere cy'abikorinto icyo kindwi umurongo wa 28 ingeni za bamwe zirangira hadaciye na kabiri. Birashoboka kuronka umubano uramba kandi unezereye mu gihe abubakanye bo bishaka kandi ntibatakaze akaryo na gato ko kubishikako. Naho imibano ica mu ngorane nyinshi muri zo yo zisimba. Nibihe bigize umubano ubereye? Niki umuntu yokora kugira awushikire?

0: Hai.
1: Igihe ni kinyene cyo gufata ingingo nta wundi mwanya ukiriho harahiriwe umuntu yumva ijwi rya mwe muyera rivugana nawe maze akifatira ingingo bigishoboka inyuma y'ubuzima nta wundi nta yandi mahigwe tuzoronga